chirene window ha ola oho cheki henin kapacharan ola pamte ko sanyo. Uin riman no ni ho cheki henin kapacharan ola pamte ko sanyo. Mote telele o para e hipa. Mkati telelani. Ompa kana koso, naro la pamte koso hiena hiena. Ui muhi cheke, ui to muhi ki cheki he. Muhi cheki hingane.

Yara na viso na ntamwena ya iyo rela kunjima kili wacho. Na mthange ipa, tivani rela ho. Na chunolo chawi esamane yunro wana mirabuwe na halo paka. Kere ana shkolo tena na halo paka iprova. Pepitu olelo ya kashkola mupu therewi apia akohe apirifiso rawe. Ilukuluku nere ya na paka iprova wi ahi iyelele. Nihitanya ipa, nihitanya ipa. Na chima kela yura tanna mohasa uosi sere lukuluku nera hutonu. Ora ne microfono ha maputo win na wiriana miselo sanihiku nolelo elukulukane yo ipie ni thanye ipa

0: shirene tho chuna ka opani wi segunde pokola mnamlimanyo muhitumi heso thene wona wi yakhela ninko etala enahala uwache la mulaponi dendende igora thanna moha ndrukuni sa microfone na maputu wini wiriane ke miselo
1: journal de manhã.

0: Sara, muita mãe na camurri da
1: Aquele vai muquaca. Que não no cacha mihea. Na veto ue cheche la kauni vu. Ue chacam barakan. Wakala pama.
2: Tiwe kinaya oakela alejo. Ati yatan rawani. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
1: Ku. Oha apea kaita prutanari aha pa mwana ku. Han wala mela na veto kwe opanya.
2: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai.
1: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
2: Ahe Sara. Kina mwereria.
1: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
2: Iya. Olelo ka penye mathapa a ita puruta ni hapa a mwanako.
3: Alima.
2: Tia.
3: Yoja ela o tepa o siva o redi higwe.
2: Oho tamalane.
3: Oki icha nede ko ya mahiku o tene vate vava.
2: Murwe o chuna wanyo.
4: Mwere sihiano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. Osiva sivasha, okalao ni ochunasha.
5: Bye, sir.

Varu wa matiu wa malabu kumi na mararu. Mweru agosto yaka chiku mazana matana manai, maku matana na mudana yaka muda. Murda umadhelo wanzua wa elabu yo Berlin. Ofugi wa ninga mukalelo ubarela. Obudua wa atu mpaka dhipadithina. Anyakoduna asupai a Republika Demokratika Lima, RDA. Aitiba rampa dhotedene za miganoni na zilabu dhina. Karera za tukula atu akosa oledo zichimia mabasawa. Migano za fugiwe na arame farpadu za ana kilometru okwaranya makuma tana ni moza na tana moza. Zaiki ngiwa vina mringoti mazana mararu na mringoti mili zemela asupai angani la abale atamela ovira mpaka zipadithina. Mwaikala mwego mwatamaga anaba owali anganila. Muvirele masake nabo, emagiwa ngomi ya simenti, ngomi yo Berli, esasanyuaga aikuwa atu makumatana mararu, ena zana na kumi na eli aipea. Ena machikwi na machikwi aifugelewa mukambura, muthithi wafunani ovira mpaka zipadithina. Ngomi yo Berli, yalagia ogawiwa miruda mili za elabu ya Alemanya, Republika Federal da Alemanya, RFA, na Republika Demokratika Alema, RDA. Ngomi ejile otia ogawa sidadi o Berlin varvari, yalagia ogawa elabu zipadibili. Berlin Occidental, yakosa epadi zilabu za areli, zemeliliwa na Estados Unidos da Amerika, na Berlin Oriental, zako sa epadi zilabo zali matungeloni asosialismu.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Nikuru na mpira wa nashkola nindwa ovura na kwati yo inyambani provincia ya Nzira na Kakene. Ni malo sanyitha ya wila adhoe omavura noni aba. Watardi enoruma dima ya misto za Zambezia. Dabunona miyo Juana Brit, mesuruma basa di Jai Malferish. Ninromadima eji na dhopadua za murda murda. Nikuru ni labela wona mabasa amuwaku provincia ya Zambezia. Anotitimia majangara otene ya wila alivue anama sunzia ntamiro ntinawa na ora zestra provincia ya Zambezia na yake virile machikume na dhaka makume na dhaka tanu. Muse lubula lewe na msongori li onedi ya dhandelo kuno Zambezia, Joaquin Kazal alugagu kuno radi Musambiki. Joaquin Kazali, kalogile msakana Napoli iwe mabasa aba, nevina mutengwea omfuna opicheliwa, oinati oliviwa anama sunzia aba. Enziwea jawila mpara wanlelo, provinsi na Zambezia, aikana mangao na anama sunzia mutengo wafuna opicheliwa yaka ya machikumeli na dhaka makumeli na nai. Musongoreli wanikuru na anyamu waku provinsi ya Zambezia, Carlo Joaquin, oizuzu mavadidi na oiso kiwaga anyamu waku okuno Zambezia ya wila emelele mabasa otiano tiana makamaka abale omagampara. Carlo Joaquin onloga ya wila masaka abano antiti miwecha babale anampara dhawa akalaga anaweda makamaka achina. Musongore liwampara obu wa anyamu waku provinsi ya Zambezia waloga kita tunti ni virle, avinyaga wene mkamirinya ni mabasa ya msongori liwampara za anyama tunga provinsi ya Zambezia, weno wathula ni omlejela. Na mazumena, oiloga ya wila wa magumano ni apa na msongori liwampara za anyama tunga provinsi ya Zambezia, aba ailagi ya zotethene za deluani o magumano ni avayakani, wampara obu anyamu waku, magumano wakosiwe mweru virle kwati umaputu. Abale anrume lila elabo yo Alemanya, na paizi bashush anele opiche la kobri ya wila kamiedhu na mabasa otolocha ogo mwela mataka na vina osasengitha mburu munta magamanje mzoga garuba apano vachuwabo provinsi na Zambezia. Muse lubu laliwe na msongori li wakwati apano vachuwabo Manuel Daraouj. Manuel Daraouj oiloga ya wila mabasa aba anarome yake ndao nona anakale osasanya mulo munta magamanje mzoga garuba murda uo muropwe vina mabasa otolochana ogo mwela wa mataka murdo obule. Musongorili wakwati ya panu vachuwabo Manuel Daraouj oiloga vina wila muzi dhubuno anosori wa mabasa osunza mufuna weda mabasa yaba. Nikuru ni mvenya okuno Zambezia adhuwaga omagumano ni okumina modha a emeleli ya partidu frelimu. Amvenya apanu vachuwabo sika chipiri adhuwagwa kwati yoshimoyu nona oledo obu onako siwe na karera ajethe laga ofia labonine. Muselubulali wuko no radi Musambiki na namalalea wa komite provinciala partidu frelimu kuno Zambezia Fernando Namukwa. Ninga malo gie nikuru na okuno Zambezia ninkosa epadi akuda frelimu amfie za mtengu wa zana makumatana meli na atanu. Nikuru na anashkola na kose epadi ya mavura no ampira wa anashkola ni mala ofisangitha ni jethe la gawila anele odhoa okosa epadi ya mavura no ampira ubu wa anashkola provincia yonyambani. Muselubu ondali edhari mkwaga Bagarela da Silva.
2: Provincia yo Zambezia malokana nikuru mfunzo wa vuna mavuna ampira wa manyalo o nyambani ya Kayamano. Nikuru nukuna Zambezia na mtengu wa atu zena makumara aru mabaya mkala na mpira aimirele na ena kuwa funzo kami za mabasa ampira wa nukulu o nyambani. Masipa lukwesi kachipiri na mtengu wa ampira wa ndelo kuna Zambezia Joaquin Kazal.
3: Agora, a outra atividade localmente temos estado a fazer exames médicos para os alunos agora estamos a reservar para fazermos o despiste da malária, já prestes a sairmos na última semana que vamos partir.
2: Musukula mabasa a niloko no Zambesa jo kazali o tonya wila malabon andao o maria aone anu kangia wila ona kanodo o nyambani avona direct vene na enagua ande na provincia menagua. Nikono kono Zambesa ya nifunzo vura mabura a mpira wa nyama sudo nyambani ni mpaka nyatika sabudu mwana matonga akuno o Zambesa.
3: A nível de preparação mesmo, dizer que agora já temos a seleção definitiva dos atletas que vamos levar a Inhambane, que são o número que eu adiantei, de 130. Em termos de despedida para o caso específico da província, vai acontecer já no dia 15, no sábado, e nós não queremos partir sem despedirmos do governo da província.
2: Joaquim Casale, Mutsukula Mabasa, andilo kuno Zambesa.
1: Wachua bomgana vivuru na dima ya miselo za Mzambesa. Nipulia gavina, ninloga ya wila dhotete ni dhimalo sanyi dhuwa vina, wila Nikuru no kuno Zambesa, ndoe omusika mundi mwa onafuguliwa Maputo onkwelu wa fasi. Muselu obo, onda na di Domingos Alberto.
4: Muselu obo, wala mulu okuno nyumbani ya pevu ya Radio Msambiki na musongo limodhaya wa mpa lobo nidi ya Dhamaronda ya provinsi ya jino ya Zambesa, Lorenzo Munish. Lorenzo Munish, ologa ya wila, awene otio visanyitha, vina anuata mbila vi abale, amfuna wila kose padi ya Nikuru nti na Zambesa, vamfuna nulagi ya wenu waleo msika mundi mua, umfuna tuguma na anyama londa andi mua ilabu ina Msambiki na dhilabu dhokobela, yowi, Zambesa akale vasogoro.
5: Nubu msika mundi mua maji, msika mundi mua maji mtukula la guvernu, wila guvernu nitu ato nye zatu ena guwa wila o Zambesa, akala zunguliwa, wakala zilubo ziliwene haba libo fuwana ku, haba libo guli ya utu, haba libo fabrika armazi makura, etena nuguma na wene bagaluga wila o Zambesa nikanesi. Na mfuna wila nikanesi, ntao pampanyanani, mkalelani, tamu kada mtu baga luga zinguli ya hii aweni, ena uga baga luga, baga wanda na weneo. Ntamu varva, matimatanga haba nwa tukula atu etena haba agulia, iyo misu kule udiresan provisari indusha kumerisi ni malu fugula, nwa tambila tuamfuna ukala na iyo, para zoe weneo, ato njezao wazina ani. Iyo nwa funa vina azomba haba azomba, da muna wada kani chile wila, uvega uguli ya gazilbo zishwa, zanoni ya gamilaboni. Ntama wena anotukula dhawa, yu nwafu gulela msu, aze akale na iyo nizo weneo wila na aprinza wilo oku chwambo, oku Zambesa, zikala wavina zilu buzini jiswa isi, isi zilu guanezu guwa inovasan.
4: Wakene Lorenzo Munish, onloga wila, enjezo lecha Zambesa ya makamaka, nona, jowi, zili mzambesa ya mwa, anamawani amfanyi okobela, avothe oziwa, bure vivina, avothe opura monikami edho. Mwabale otene amfuno kala wenu wale.
5: Hindi mwaya amfuno Zambesa utukuwa wa Zambesa. Yanyazu kwenye disinvolvement. Nge chendi kwenye chamundi mwa governador. Mune die, mwe die, avede manera, avede atu, ana kubiriza, ana zilubo dhawa, azeno kuno Zambesa, wila Zambesa waki, atukue, anuwe gevi. Hindi mwaya msiku obo amfuno ila iyo, indo ila iyo, cha wila na asunzi atu enagua wila iyo. Na lage wila iyo Zambesa nikani, nukoseche, nukoseche. Iyo vina nikani, echi, suka anecha kubiri talvesh. Agora não há fanya wino watu wino lugami, vye kubiri nikana. So da vida mburo ya wila dike kubiri zaga, para wone dunupure lobo. Agora yibai, yene batukula kubiri, baitha beka, nangosu baweda, kada mtu mpura muya ayaye. Endi mwaya, intu inatukula iyo watu para Zambesa kawa wala gea kui unada. Kaya para wila ndoyo, nisunzi yena. Purukukule foro wala wala gea zina iyo kuno Zambesa ya, ukule nusunzi yana. Wengine wengine wengine sisi ya pesa ni kusaidia kwenye mimi ni kusaidia mimi kusaidia podi baadhi sisi ana wila ni kusaidia mangu na nigusio awe dege.
4: Lawrence Munish, musongo limodha ya wampa rudi ya Dhamaronda provinsi yangu ya Zambesa, waloga da mikalo dimsi zanzana, yowila kusepa dia Maronda, umsika mundi mu ofuno fuguli wa Maputo, oromana labo no Maria na mweri wa Agosto, obuno onlabeli un. Paka malabo matara ni moda amweri wa September ondoli un, ni kwa tino mara kwene o rikacha.
1: Mpaka vinivani fiuma gumelo wa dima ya miselo za Zambesa, dime sanyi zuwe na mio Joana Brito, mesuru mabasa di Jaime Alferish, ino utiani.
0: Miselo za Zambesa.

0: Ninga mafro leyo jibweji avodha ontangalami ya vangono vi maara makani unyumbani ya pevara nsambiki nona ntoela gana makani iyo mobi odabono wila nchokochile la maronda niromo tamela oziwa na mobi undipaduile muyakani evirle na vina chini nsanyidhuwa ya kejine wila zambezi ya alagi omaputu niloga ya maronda anchemiru wa fasing maronda anlagi wa omaputu na anyamba runda andimua amipara dhoti ya notiana abali amfuna wila apure ulagi ya dhidhani na dhinkosani ninga maronda vina nokala anyaweda bali anda nokobela dha ilabu dhoti ya notiana atamela gulagi ya dhawa dhinkosani vina ninga maronda dhilabu esile dhawa ofano na mobi uni muli jelaga nona naligila na mewa muli ba loge odi msongo li modaya wa mparobu nedia dha maronda promisi jina ya Zambezia ni loga ya Mobi Lorenzo Monish dinaji una makani ilanta gede sabo ya maronda promisi ya Zambezia maligelo so Lorenzo
1: merigado na maligelo nuatambira gada ale legele gavina maatu alimawani bagani wa sinsi nyoro kibareni chichene chiyake chiyoro ya 2026 ni kana musikobu mundi mo nkosi wa vayakani vya moda unata ganya tuetene amilabo nupo ya Mosambiki nda na maprovinsi ya inagua na Zambezia ya vina vina mwarma musika mwene mpu anubudwa vina tu inagua nda na zilabo zinagua bagaza bagaguma na weneo wila kadamutu asunzi zina atuonye zina mwarma uguli ya wawa weneo maputu
0: na eji kaya kaya oroma
1: eji kaya kaya oroma eji nukusoga David
0: Laka kumi maruna baba kosi wa maputu
1: ya nkosi wa chawino maputu mara kweni dikirito mara kweni
0: ya kejile vina nyo makala mwakose pari ya maruna
1: makala o na hatu kula hatu vina ukuno Zambezia aliba ugulia maruna wa afia na weno agulia hatu onyeze hatu ena guapo kimu sikobuka hindi mwaya kawila ando agulie nada ando ulagia zilo bazina wene zinguli ya wene maari ma Zambezia yowila sunzia na nakuwa vina nguli ya zilo milapo nzina guwa
0: Borevia kala waina vina nona obe aniwa gathi mpadu wa Mzambezia obe zipadu lutina watina za Musambiki wenu waleko nguma nana bonande kanisi niwa gaisi isi
1: verdad obu musika mundi mwa maji ntukula la guverno wila guverno nitu ato nye zatu ena guwa wila Uzambezia akala zunguli wa wakala zilo pozili wene aba alibo fuwana ku aba alibo guli ya utu aba alibo fabrika makura etena nuguma na wene bagalu gawele Zambezia nikanesi na mfuna wila nikanesi ntamu pampo wanyanani mkalelani ntamu kadamutu baga luga zinguli ya hii aweni ena guwa bagaluga baga wanda na wene
0: Vina mnulagi ya basa olima, peno zilimi wa mpuno Mzambezia, obe vina Mzambezia ninga mukala zorela, zingi zene vadidi. Nopata wakesi weno wale musikobu mdimu wa Zambezia unutibela gawano wale?
1: Ever that, maharma musika mwene Zambezia unutukula gazetene zilima mwene maharma Zambezia. Zambezia munga mwenzi wela nyo, mwenzi wela atu anii wafitakulu, Zambezia mnulimi wa mash. Zinana zi, obe zilo bozini na guwa zilima Mzambezia na ambede ntao.
0: Mbuga
1: ever dad mbuga kuno kana atwetina Mosambika noza bila mbuga wozivo zivo za
0: Mosambika
1: onda Zambezia ntayo yani, nitukulanga mbuga weneku bargado anu maputu na atwa bangulia baga presentara tuila yo mbuga obundugo chaka mbuga yonugulia umfuna zo Zambezia zake aguli
0: Brevi okule onologo gavadino ufuna gamba mbuga wariga onde cha Zambezia hiyo vina mtiba gawe wale o maputu
1: notebele gawe na watu nyi hiyo kanindo ogulia ndo adao tonye ze bilo kuba kala nkana mbuga ninkala mata kumina nuve diwa gamaji mwana kudupiwa
0: ochi wana koko
1: exactement ngine nezo gani galinya Zambeziano nuve diwa gamaji
0: kapata
1: yana mikapata na mikaje zopia vocha zetene nozo ana wino watu nyi zabila Kibarite nesi zini waganyo, iyo ni kana, agora, dila chichi, kaza nini, mbele mufanye, mgule.
0: Muone na menti nyo.
1: Ya, bamgona na menti, verdad.
0: Maji, so Lorenzo, yake gile dhavi zilo boda, mwa dhuile nyo, mwonele dhavi na chini, vodhile nyo, olagia, mwile na mikalo gani, mwodo, opura peno, olagia na mikalo, dhofanyele la, mwone ya vina wila ne, esi dhavi zilo boda, mfanyele ufari wa wila, none, zimpadua adha, umura inua, ntukuniwa, Zambezia. Esi mwaka na ninga mpele peno?
1: Kibare na adhwa, na hatu kula maimbeleza watu ya nutiana, na afia wu, na organizari, zilo boda kala maji. Ali wenu na yo, ali mundi mwa Avelino Mushini, anisongoria grupu etena za Abdule wa Zambezia. Na hawa iwa vina nchibani premium.
0: Jangara.
1: Na hawa majangara. Wele, ii, cho Zambezia adamuno, o kisamai na ha
0: alo da mwana lo sisi ndana mikalo da
1: na ma na saka nyaza bendere
0: kito yake gino dhavi no na nozio ila vi na mweru buno mamalelo wa neloka na vina mtipo wakene wene o maputu zambezi oneloko separate
1: zambezi oneloko sorted mtupo bumfuno rome masiku anga kwana Mara na mwana Ntama wena anotukula dhawa, yu nuwafu gulela msu, azea kale na iyo nizo weneo wila na aprenza wilo oku chwambo, oku zambezia, zikala vina zilu buzini shujishwa isi, isi zilu guanezu guwa inovasan.
0: Kulo gobole bu musika mundi mwafanya la zombo vina upura mudhidi?
1: Verdade, obu musika mundi mwamaj vina mundi mwawen ukule wa direkshan provisari ingenyera ngonde. Unuwawe dama wanganela gazo mbaba, wila atu kule, aadhu wena ilabu ichi inaguwa, ilabu zina guwa ziwege wila chi? Oku zambezi ukala zombe ana zilobo zishwa zishwa zwa zonto nyezea zogulia zwa yudara natu yudina guwa paroko sa zilobo zina guwa pomene mo
0: nona mpako vano dhavi mnusanyo dhana mikalo gani chini malo sanyo dhwa obe sanyo dhwavi yoyila nyu mvodho kwa sepadi ya mutipobo ino alumaputu musikobo mundi muafasi
1: zilobo zino saka nyezo avi ate vana nikana obe empereza mando lebela wila mfuna dhwene wo maimiso zilizo ufugu wa wene Ole wetenu olivatakulu uzuwa wila medika na zaga dhugulia nifala duoni wewene o podu uza nuafu gulila msu aze kala majanga na nasi narani kala mwane zilubo ninga kota zimpa garwa wila Porque musiku bule musika mundi mwa Weo parofia wene walite nkufedilu wavegu gulivu unovai wa manji unovai wa maluju Ntano kana inga senyechi nimpa garwe musika nukana mwane senya bupagare Para wile otiwe ovoloe
0: Ukosa marunda wana mikalo wadagia, wana mikalo dofanyela.
1: Ye verdad, pumani mo.
0: Nona makamaka bene anda via tambio lenyo bavi. Azombwe ube babali na nkosa gepadi ya mutipobo.
1: Akala waba azombwe waba alogami waba nkosa zilubo zishwa. Zoguli ya zishwa, innovasan. Nwa tambira, kala waba na mikonzo zumishwa. Kamzomba mzambezo, kese le mwana mkongo zumishwa da mwana podu. Podu tukula weda gana kunkana marulumaji. Proki mkongo zobule. Gafuna guva delobo, ono va sina lwa lai, okundwa weo, ono va delobo. Ntan, mkongozo bo ukusiwa, wene mwa zambezi, ntan, ingenyera ngonde belega, ubu ntukule na watu nye ziabugu, na watu kwa watu inaguwa wila, nyo, okuno zambezi wakana mkongozo mishwa.
0: Mkongozo si hivi, sisile naka mitha baliba, alibo yona?
1: Alibo yona, he,
0: bagaida gaya kwa
1: mwampani soti delua. Bagaida gaya kwa mdila soti delua. Poda gafuna guwa wile shikada, mkongozo bo lono
0: mpangaka Obo mkongozo kusiwe na azumbo chuhabu?
1: Azumbo yuna mba Zambezia. Mbara mba Zambezia. Nikala zilu bozini na guwa zoti ya noti ya na. Iso yu kanaloge. Mfuna ona. Zewe ni msikobo mdu mwa fasi. Unelewa ona na mento ai.
0: Mwenemo. Nona mwari ma makamaka munje. Dala watambira. Nona obe utambira mipara mingasi. Oba na mwanea mkosa mbasa okawa. Yu ila kose padi ya nikuru nti nifuno dho maputu. Mpaka malabo omaria. Malabo omaria nakali avi. Mfuna nyo watambira vi.
1: Ate suma njinyo inruma Icho indawo Nga malaga chifuna ufuga msuo Wila watambira hatu
0: Makamaka mnojeza la watambira angasi
1: Nafuna watambira pelumenu 60 Eya makumi matana moga Hatu kana mtu najwa Zingule yeni maji Poda kala uyo kana zao zingule yaso Nakale mtu ukupado podu univa Ha iyo notukula Banduwa banawa presenta ratu wila uku zambezia Nogulu ya utu ngobu Soki mwenya kavo mayungafuna Dela chichi ungafana dilo unafanya mwenya Weneo bye pumene mo
0: Na mikalo linga esi Makamaka enjezele cha Zambezia wene wale Chivi wila adhena mzambezia Enofuna vina wapura abala libo kobela Obe dhavi Enfuna cha Zambezia na mabase na aba Na msika ningo obu mundimua
1: Hindi mwaya enfuna Zambezia utukua wa Zambezia Anyezu kwenye disinvolvement Inge chindi nge cha mundi mwa governador Mune die, mwe die, ave de manera, ave de atu, ana kubiriza, ana zilubo dhao, ave no kono Zambezia, wila Zambezia lakini, atukue, anuwe gevi. Ta endi mwaya msiku obo, infu nila iyo, indu wila iyo, cha wila na asunzi atu enagua, wila iyo, na alage, wila iyo, Zambezia nikani, nukoseche, iyo vina nikani, echi, soka necha kubirita alwezi. agora não há fanya o inuato menor gama ele vem cobrir nicana só deve dar um buro a ele dizer cobrir daga para o neno por ele logo agora ele vai ele bate cola cobrir beza beca nango subagida cada um tem um pura moya aí aí endi moya entre inuato cola aí o ato para dentro cá o alagia com nada cá é para o ele ando eu me sonzi ena por cúcule fora o lago alagia zina aí o cono chuva zambezia o cúcule não sonzi ena Vão colei, apesar de encostar aqui, nem medo encostar, pode, mas sonziana, vila encostar, mango na negócio, a wede gave o songoro. Pomenemo.
0: Coloca, maloca, mabasa, olima, a cala, o micalo, dotiano, tiana, do lima, milima, dotiano, tiana. Ena guano lima mbuga, okuno zambezia, ena no lima mbuga, peno tete, ena no lima mbuga, oshimoyo, nona de palotiano, tiana. Umbeni, micalo, da notiana.
1: Micalo, de notiana, minha querida, no zotiana, zolima, cadamutum lima, macaleloai. Agora, mugagumana, na mucali, nu. No sunziana wila echi nlimo adhai parukala dhai mkuwa vinya mga sunzia dhai dhai ntao mwari mwavene vuka na mtu angayela gao niyela na nchima manera ena guo lima wila angafia vatakulu angazao munda angalima apure mwavadidi wene
0: pavene vava noni ya wila ina guwa pale ansili ila mkani lomu ina guwa anofara ukule onkosu wani yoila one
1: é verdade, vina, não, vina no cala aí que eu vou porque rapaz, não lima gavana que tal, que tu me defio da união, na mento, vai, não vai, vai, e te ligou a cartão de visita, não vai a convite, vilou de, então, o one, o sunzene, o yele, para implementar o acocine, para tá colovado, mundo animal.
0: Pumanimo, anamewa, aradim samiki, yolina, mobi, nona, niloga ya, fumo, Lourenço Muniz. Odu di modaya unkose padi ya mparobu nedi ya da Maronda na mabasa nedi ya fina da Maronda provinsi ya Guinea ya Zambezia. Niloga ya direção provincial ya comércio interno. Iyo, banigadwa na makani ukunoni nchoko chila zinsenye dhuwa Mzambezia na ovisa senye da sabwa ya musika mundimua okufuno lagi wa da Maronda. Dilabo dhote ya utiana vina Mosambiki ma provinsi ya otena nilo dhawane wale lagi ya dhinkosani. Nona provinsi ya Mfanyani. Na mabasa utiano tiani nga mundo gila vina. Nona muziwe kiudu mwodhaya wa mabasa haba. Uenu wale ondhwani okuma Muzambezia. Nona So Lourenço. Mwari mwa mabasa haba Maronda. Ufano bamga fisa nyedha. Kuloga. Malabu abano. Bamga fisa nyedha vi. Iya maka maka ya. Enkosi nyinga mwalogi lenyina kanifuno logo kuno ilabale alimoni wa enagoa na ansaze enovyo osaza mokana eji lenone nyo ila eji iyo nigalagia okule musika ningobo kanavonye nelokana abale amfuno nifuara okuno zambeze ila one na mento awa mokana eji visanyi zilenyo ila mnosanyi zavi peno yo ila nalagia wene eji kinavonye
1: Kibaren, jambezi odu mundimuwa, nime diloga hapa vya nikongozu mazilubo zilo injiva na nampodu loga zeteni. So ki emaka maka enve diyo kiwa kukomeza. Haba inafi ya mso wenu wade, avadi mso, alebiwe nzina newa. Wila ni teni nizo wenu nagulie, ugulia we. Ya, okulu unguliwa magulio.
0: Niwa wila ya keji lenyo mwali voburu nivana wile, mama provinsi ya afanya ya wenu wale. No na mu kala voboro ni vanao ili ninga atu alagile chedho ufanyi la vaditi dho one na dhosili ili wa vaditi. Iyake jino chini njeza la Zambezia.
1: Iyo ni njeza la mburo uoroma. Kavali inagua, iyo nove gereza, we gereza uku, ni kusagechi, ni unave dagatu, ni songori ya gazilo bozo, ni saganya gazilo bozo, yala ni gazoa, Mzambezi ya mwari mazambezi odu, ni zena primeru lugar. Porque Zambezi odu mundimua. Zambezi odu, ukana zilo bozorela maishu. Zobu wela zorela maa. Intama ifo natu njezeteze neso wila noni wela kibarene. Zambedi otu nulogi wana, onulogi wecha, dudu ene ni malu mfanya. Nindi maa inzu wana iyo chichenechi. Purusu nikoku mezu na iyo, nindi maa chichenechi. Olo livatakulu wetenu una Maronda, wila meno gulia Maronda, Maronda baze, avadi msue, mbofu gulo ene, azea libi, wila neteni, nizo weneo na mtu njeze Zambezio. Musiko obo mundi mwa wafasi.
0: Kabale, nonani waga burivi, akano wara obe odo wao kana ni pwazo ani waga peno muradio ni anaona ka matelevizor ni sabo ya Zambezia ya kejino na esele the tenants in dinyo chini mpaka nyugano funu wati edha afanyo maputu abale vina inadho wagao mwe nafuna ona na mento awe esele dinilo gwecha za Zambezia edha chini funa nyuti ya ninga mpaka nyuma kamaka
1: mpaka nyumundi mwafuna wati edha iwa aba aniwa zoziwa kazi nilibiwa anyazu kwa nungu wecha za eni zoziwa dizeru na usishkereze no wako kumeza wila ningafia wene tempi chimfuno ulabi wa musiko obo mundimua awene aze adhi apa levankala Zambezia, aone na mentoa, mento. Aone na mento, adhiwe wila Zambezia kibari onudu unlogi wacha dudwe na onudu. Esi zee wagachamio kachwe kaya SNS, porque Zambezia odu mundimua, Zambezia odu dorela maji, Zambezia odu dofune ya maji. Taonofune ya wila, aba eteni ani waga, aino naga, ave, aone, apure mo, maka maka mfu nani, amalia ave ya mzive Zambezia.
0: Mukana ya wengi za sabu ya makani mabaso Lorenzo mwaisele teni sasenye dhinyu na mabasa antide nyuma labo teni nonza ila kamungwa na sawamuri mawe teni olima dani ila Zambezi ya kale vazulu ninga malo kila nyue njeza la ya nyue ya kejino ila mkale voboroni voroma nga ya wengi za
1: jiri mulo mwana kantua yo njeza ini ma yo njeza ya funa iyo ya wako kumeza vina hatu ole podi kana marunda majuka na zelu poruza manisu zia ziluzae wila manera wila kitu nyuko kusadhae Kukosadhani, mfu ni wendi mwaya chichwene, porque Zambezi hudu para unua, unufinya wile ni eteni wa Zambezianu, niliganele, nikidena mada. Tawa hindi mwaya vidimi chichwene, enve tachivina, hindi mwaso governadoro, hindi mwaya diretora regina, hindi mwaya enve decha zelu. Iyo niluso ngoro maji, una zelu dinyuo. Ole weteni, ulevataku niwe esi, nilo besi zinilo gayo, duna zelu. Tawa zena zelu isi, podo zana wa taravei deradi Mosambiki, podo zana wa avade msue, afiyo nwa fugulela wila, ichi kukutia kukusazai, wila Zambezi hudu waitene be, para Zambezi hudu waunue.
0: Akalungua Zambezi ayo vina nilimu nimu.
1: Ole waitene ole Zambezi ano, ole waitene podo akalakabale mwene mamu Zambezi ya maju, uliwene wana iyo, bae uliwene nufuna.
0: Maski vina ufanyo maputu, eno ufuna padu wazimu
1: kwa desu. Babu wene, olo na agamona Zambezi ya mwene mamu unumfada, mino zivele wanahaba maji, podo uza vina, msue misozo ilu ufugule wene.
0: Pobune mwa. Baito, miyo nota malani sabwa ya urume leodho kuno loga makani sabwa ya mabasa ntida nyuo labo labo mtamelaga no no lagi ya dhimpadu wa Mzambezi ya msikobu mundimu wa mfunopadu wa Maputu. Mweru buno wa Agosto makamaka labo no maria na mweru buno mpaka malabu matana ni moda amweri ondoli wa September. Iyo tamala kavopita na mewa na acho kuchila mdima ni igi yoda buno makamaka Difuno Padua na Dimpadua vim para Mozambique e não para o Bonedia.
2: 95.1 Monapo 90.0
0: Musicobo Mundimua. E eu não dá na macanime na Goa, Musumana ni Endoli. Não há ninguém da N, não paga nhagani, Mali na Domingos Alberto, na Rafa Bristo Rafeba, Mobi, Wani, um macanini da Bono, Waji, um macani de Lourenço Monish, onde não para o Bonedia da Maronda província ya Zambezia. Nota malani.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ué, onde é que eu machuco nisso? Mo ke lebelele mano edu ka khola wone tshwele neng kela mathapa ne mo yo ken le mwane
4: ke no lela a bia ke ha kumbe
5: te ha ni o mlerang na edu wa ka o miravo ko le le ke na hela ka mo yo jam
3: e pari pari
5: ke ne re pari pari ai makhale lo a wa ape a ni soja sa phama ina mo ntsi ha ni bua
3: e go hotha malane munna Tui amara ka rupala na vetho a khalano anamani owani vakinoko kana khola wika vhaka solya sapama kana thumela ikumi
6: nto ko hiwa winywano munape so seva sapama na vechumuna helanyu mo hinna wala melasha
5: okweya solya saka okweya wapea na ve osiva miano kisivela wicha na solya so seva silasha kinape iyo pasauma na rititi
3: Ahe, so kala se iho ayo kweya, meki na mwero thoma.
5: Oreri he kume, na vetho mosi o tena akala muja.
3: Na vetho wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
5: Kena mo husi hai, achu o tena apano ya pama. Kena chaka o ya pama, muna mana mahikuwa hemu ichile.
3: Yo vire sumani.
5: Edu, ruhe para temo ha. Ekwe matapa ayo pasa woma nimbahe mira vola aje waje remo akusetwa vha mwarie na mohana anawe
7: bureli ho pasa woma nari ikiti ipiriti itapara pasa mwanaku ni moje isumana soteni mukaleo murecheleni osivelasha oklawasha ni ochuna nasha

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Ué, onde era o machonibu?
5: Mo ke le bele le mano e du ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mo yo ke le mwane
4: ke no la a bia ke ha kumbe
6: te ha ni mna rang na edu wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyam
5: e pare pare
6: ke ne re pare pare ai makhale a wa pe ni solya sa phama ina mo si haniwa
5: e ko ho thamalani munna tui amara ka rupala na fetho a khala no anamani owani bakela ko kana khola we ka vhaka solya sa phama kana thumela ikumi nto ko hiwa we nyuano muna pe so seva sa phama na ve chumna helanyo mo hinna wala melasha
6: okhweya solya saka okhweya wape na ve o seva mi ano kisivela we chana solya so seva sivasha kinape iho pasauma na rikiti
5: ahe so kala sei hwa yokhweya miki na nwero thoma
6: Already he come. Never Thomas will ten a calamuja.
5: Never to a pair palma. Go, that you see any wap, Yamun.
6: Can a more who see high? I too all ten a panel ya palma. Can I check out ya palma? When a man am a hip by him with chili.
5: You're very so man.
6: Edu, prohepara temoha, a quema tapa, I hope as a woman, invite him miravola at you. Why, Jeremo? A kusetu hava hama ariye na mohana anawe.
7: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparu kwa samanaku, ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

na siya nkazi onde wakonda na wamuno kudu na nguma na kubwe na funa chita bila funiwe kara mundu wakule tari moda ito na kalibo bila funika mkupi mkupi dana mbozi na mbozi mkuzi ya nana kudu na nguma na runga runga ina funiwe kitilatu na funiwe kitilatu kato tuangisire ni mabanja wakuti anatu chakuzi wili hati mamuna na nkazi.